nabyolaba ebitawanya munsi bitutawanya kubeera nga tuli balamu. Okuwankawanka okuli munsi tuwankawanka oluvannyuma lw'okubeera nga tuli balamu, emmere eyidde omulamu yagiwoomerwa, ennyumba ennungi era omulamu yagifunamu eddembe, omukyala oba omwami omulungi olaba nti omulamu yamufunamu eddembe. So tumala okuva mu bulamu obw'ensi nga tufudde, byonna bye tubaire tuwankirawankira biba tebikyasobola kubaako kye bitugattako. Kyewalaba nti buli entakera tuddingana obajjukiza nti abange, bamaama bange, basenga bange, bakadde bange, bato bange, tugezaako bajjukiza nti mbyengera bye tuyina ebingi tuyinamu ekyengera ekiyitibwa ni'matal haya, ekyengera ky'obulamu. Ebyengera ebyo eyabituwa Allah abituwa yatugamba nti wa intauddu ni'matallahi la tuhsuha, yagamba nebukeera nookeera ku makya n'obala ebyengera wakitiibwa byajja kuwa tosobola bibala n'obimalayo. Ate nga amazima gali nti ebyengera Allah byatuwa bingi. Olwaleero oli mu bantu aboogera abaddu teboogera, olwaleero oli mu bantu abatambula abaddu tebatambula. Omuddu ali eyo ku kitanda yakamalayo emyezi mukaaga, naye buli bagenda okumulaba abamulaba akaaba amaziga, agamba simanyi oba ndiddamu okusitama ku ttooyi ng'abasitama bwe bagisitamako. Puli ebbanga lye ndimu, emyaka gye ndimu, nkoye poti. Agamba simanyi oba ndiddamu okutambula ng'abatambula bwe batambula. Abadde alina olulimbi lwe ng'anaatera oddumaliriza yeetemye enkumbi, ne waba ayagala nnyo olwaleero tagenda genda mu nnimiro, yeetemye enkumbi. Mu mbeera neefaanagana bw'etyo, Allah tumwebaza olw'ebyengera byatuwa ebitagambika okukamala. Eyo nga tuvuddeyo, mwenna nga bulijjo tubasaasidde, bagana baffe abali mu makomera, abagenda mu kkooti, tubaagaliza obuwanguzi. Nammwe abalina abalwadde, nammwe tusaba Katonda abalwadde abasuuse. Mu mbeera zonna abali mu buyunike, Allah ayingire mu nsonga zammwe. Ekyo nga nkimaliriza, ebigambo byange eby'olwaleero tugenda byetolereza ku aya Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti Allah agamba nti ya ayuhannas, Allah yagamba nti ya ayuhannas ma darraka birabbika alkarim, neyagamba nti alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin mansha'a arakabbak, neyawunzika agamba nagamba nti kalla bal tukadhibuna biddin, kalla bal tukadhibuna biddin wa inna ilaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Allah tabala kawatala tegeza mkulani chitiwa na atugama nti ya ayuhan nasu abange bantu mwe abange bantu mwe temwake la bukezi kumachia ne mmeruka onga wala bechido wabulanga nokubate kamu simuno ya jatu litilamu steps ezenja ulu oye ya tuko lirecho chovola banti atuina kobu yinza obutubuza era atuina kobu yinza obutujukiza ainako atuina kobu yinza obutuwe unya mbye tuko la ya gama antimaga raka birabika alkarim chechi gayaza chechi kwe yunu za chechi kwe sigu za birabika alkarim kumulezu woyo wechiti wa Allah nga Allah wala gira toko la ero chimanyi nti Allah eba gama nti katonda wa yagana osigala ochari kwebe yagana ogama nti chijia chije ne chechikwe siguza chechikwe ibaza kumulezu woyo ya kutonda Allah tabaraka wa taala alladhi khalaqaka fasawaka faadalak Allah woyo ya kutonda na kutabula mukadongo na kutabula mumazi na takoma kwecho na kuteka teka ngabo fana na faadalak fi ayi suratin mansha alakabak Allah na kuteka teka na kuteka mchifana nchisingo kubira anga chirunji eya kuteka teka na kuteka mchifana inota bira anga bola benchima obembata na kuwa maguru abiri na atakuwa maguru ana na kuwa maguru abiri na atakuwa maguru asatu botunulira egongolo diriko obugulu bufukunya nina kuwa maguru abiri na kuwa mikono ebiri wegwela boyo Allah fi ayi suratin masha arakabak na uteka mfana nyechisingo kubira anga chirunji era mchifana nyecho na kuwa ilamu nechitibwa ngevi ntibyo na bikuwe chitibwa olw'okuba nti oli muntu aweebwa ekitiibwa n'akuwa obuyinza mu nsi muno n'akwawulira nga ye gwe osinga okubeera n'ebintu eby'obuvunaanyizibwa oli ne wabayagala nnyo embwayi ne wabayagala nnyo embwayi tasobola jjiriisa byaliisa muntu ero msingana ku mikolo nga anoonya amagumba walo mukulo mugenda singana mwali mu anoonya amagumba ku mukolo ne mugamba nti ate mukulu buzibu ki nangamba waluwe ndi waluwa ababbi nina embwa yange kati bwembeera ano nteko kitwalira amagumba teko kitwalira amagumba fi ayi suratin mansha arakabak Allah ya kuteka teka nona wako newe siga ne chizigo tosobola kusiga mbuzi yo chizigo ewa dente yevama matalita atano kumacha atano ule gula asatu omkwano goji inakomu yitirivu tosobola gamanti ojinaze ojigulira amata oba ojinaze ojisige kaka zigo na yegwe neona zo mwana ila lazimo jaji keweche vizigo we sige vizigo Allah tukolede enteka tekeyo
fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Allah ya gama nti kalla baitu kadhibuna bidini, tuwali nsonga duwacho muntu oyo yei sanga buayagala, duwacho muntu ye gulumiza niye tuwalida wa guru, duwacho muntu ya loza antino nti ateke duwa kuangala anga buayagala, ngate muteka teka zala tavala kwa tala walamu ya turuku na hamala, tiatule kawo tayo buyomwa birenga akola chaya gala. Bale arusawu na ireka rusula yinsonga lwachi Allah yatuma wakabe abali abomudiringanwa, mulime kubeera musimu nonga mwegulumiza, mulime kubeera musimu nonga mwefudda abekitalo, mulime kubeera musimu nonga buyomwa akole fujjo lya gala nasindika wabaka. Chava gamba tabala kwa taala na gamba vyo nebyo muntu abiraba ne kalla kalla baitu kathibu na bidin, takiriza ntierie nkomerero. Ebyo nabyo la abantu tukola munsi tubikola nga tubikola sefu jo, ngolaba emyaka jolimu, olaba ekitiibwa kyoyina, olaba obuyinza bw'oyina, olaba obulungi bw'oyina, olaba ennyumba gy'oyina, olaba ssente z'oyina, byonna olabira ddala nga obiyina nakwewaayo okwokeera bweru kutateeka kwetetenkanyako. Kyova olaba nti wakati mu nsimbi okola kyonna ky'oyagala, wakati mu bulungi okola kyonna ky'oyagala. Allah agambye nti tewali nsonga lwaki omuntu akola ebyo, tewali nsonga lwaki omuntu akola ebyo. Kalla baitu kadhibuna bidin, takkiriza nti eriyo enkomerero, era ekimukozesa ebyo butakkiriza nti eriyo enkomerero. Kalla baitu kadhibuna bidin, kyovola ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali atulaga mu buwangaazi waffe sallallahu alaihi wasallama, yatukubiriza nnyo ezimu ku mbeera eziraga omuntu nti ategeera Katonda era mukkiriza. Yaleeta akawaayiro, yaleeta embeera etulaga okukkiriza olunaku olw'enkomerero. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali ayogera ku mpaji z'obukkiriza, yaleetamu empaji ey'olunaku olw'enkomerero, mpaji ey'omukaaga. Yaleeta empaji ya kutaano wali yaumil akhir, yaleeta empaji ey'okkiriza olunaku olw'enkomerero. Allah yatugamba mu Qur'aani ekitiibwa mu surat Bakara ne aya ez'enjawulo, Allah yatugamba nti laisa albirra antuwallu wujuhakum kibala ni mashariki wali magharibi. Tugamba tebuli okukola obulungi omuddu n'abeera nga atakabana okuva ku makya, n'atakabana n'abeera ng'olaba atakabana asaala, neyagamba nti walakina libirra mani amana billa, wabula ekiyitibwa obukkiriza gwa mpuliriza ekinakutya ku ddaali okutegeera Katonda. Mani amana billa, oteo kubira nga wakiza Allah subhanahu wa ta'ala. Icho tuchiveko, icho kubiri wali yaumil akhir, oteo kubira nga wakiza Allah subhanahu wa ta'ala. Icho kubiri wali yaumil akhir, oteo kubira nga wakiza olunaku olw'enkomerero. Dugenda kuleta okubira nga bulichokola mu maaso go olaba ya empeera yaakyo, mu maaso go olaba yo okuziyizibwa, mu maaso go olaba yo okuteeka, olaba yo okuzikirira, olaba yo obuwanguzi wali yaumil akhir. Ombaka kyavagamba sallallahu alaihi wasallama hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu
Nabiki yabagamba sallallahu alayhi wa sallam nagamba nti yagamba sallallahu alayhi wa sallam nagamba nti man kana yu'minu billah wali yawmi l'akhir yagamba nti falyakuli khaira au liyasmut nagamba nti wa man kana yu'minu billah wali yawmi l'akhir falyakuli mujjarahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل مضيفه حديث البخاري ومسلم وجينا مبكى صلى الله عليه وسلم يتغامب أغامب صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله Oye na yakiriza Allah subhanahu wa ta'ala Siku ogera bwogezi bigambo Tinze nakiriza katonda Ne wono singana ene yakiriza katonda Ajja kubako obone buno wammanga Ngaye bagamba nti Gwo singana ina mabere Kabode na akalaga Kabode na akalaga nti oyo mukyala Gwo singana ina ekirevu Kabone la akalaga nti oyo musajja Mbaka chavagama nti Oye na man kana yu'minu billah Oye na yakiriza Allah tabaraka wa ta'ala Echo kachi wavu muko Okiza Allah subhana wa ta'ala Allah mukiriza Omukiriza al-iman bi-rububiyyati Al-iman bi-ruluhiyyati Al-iman bi-asmai wa sifatihi Allah mukiriza Nti ye mutonzi E yatonda buli kintu kyonna Era nga yatulabirira Yatulinako obuyinza obw'enkomeredde Gwe wenna alina famire awaka Irango laba gwo jirabirira Ojirabirira luvanyuma lwa kiragiro kya Allah Kutusa Chaba kusaze wotuse Nenga alabirira ye Allah Allah ya manye tambula yomusayi gwo Buchota andiko kulia Gwo uri abulizi Ntiofunye aje genda mutoi no genda Neto manya Bitambu debitia okufuna system ogende maji mutoi Bitambu debitia ogendo kola susu Oyatuina kubu yinza Okube inangu omukiriza Olino waba genze musabo Era na uliranga afunye chetago Era vamu na agende manju Olenso nganti atambuza system kutugambo mutegere aina cha amulated oya kuokusesinga kati ntekeddwa genda mchigo kaitekeddwa genda mulongoko neche unyisa olina abanga agenze mu bwenzi agenze kwendebwako agenze kwenda muloji nafuna system eyo nesesinga byonna byakola bivamu Nado kagenda ko jagenzi Oyo getuogira ko katonda Omukiriza Nti Allah tabaraka wa ta'ala Al-Khaliq huwa Allah Omukiriza Allah subhanahu wa ta'ala Nitumukiriza Al-Iman bil-uluhiyati Nga Allah yo getusinza Nga ulichoko lacho na ochikola kuluwa katonda Awano waluwe nsasage Ngabulicho kola chona Okola toyomba Duacho were robo anabuo Duacho liso obo anabuo Duacho sadaka Duacho kola biokola Wallahi biyona Wandiba demugezi Nota pinga Nota getinga katonda Chofala uluovayo Allah nga ina cha kwa ulide Novayo no kola vyo kola
ng'otagetinga bantu, abantu bakabya. Abantu bakabya ate abantu banakuwaza. Kati omugezi yenna mbyakola byonna Katonda gw'oteekeddwa okusaba akuteeka ekisa kye obeere ng'okola ku lulwe. Abantu b'oyambye, abantu b'okoledde ebirungi, olaba abamukyala wallahi n'omulabirira emyaka abiri n'atula ku kitanda n'agamba bukyambeera naawe tolina ky'onnyongeddeko. Naye nga yajja talina mwana yakazaala abaana bana. Abantu bakaabya. Bw'ogenda ku TikTok bubuzaako nakapanca ajja kukubuulira nti abantu beerabira ate abantu bakaabya. Naffe tubalina. Nga wali musaale nnyo mu bulamu bwe okuva mu kyalo gye yali n'ayingira mu kibuga aye n'abeera musaale nnyo okulwanyisa atisi godde mu kyalo yasigale mu kibuga. Tosobola kwogera mannya g'abantu naye ng'abantu totunkana bantu era w'okola ekintu kikole ng'onoonya Katonda waakusiime kubanga yakuwadde obusobozi ku ekyo. Man kana yuminu billah o yenna yakkiza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir okkiza Allah tabaraka wa ta'ala Allah tumukkiriza mu ngeri ezo. Omala okubeera ng'omukkiriza n'omusembeza mu mutima gwo n'otegeera nti okulya kwo okunywa kwo obuwangaazi bwo buli kyonna ekigenda okutuukako Allah yennannyini kikuyisiriza gwenna gw'aba asazeewo kiyisirizaamu. Yes. Buli kyonna n'otegeera Katonda mu bwomu bwe man kana yuminu billah oyo yenna eyakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala agenda kuba awangudde. Lwakuba nti obudde bumpeddeko nandibadde mbalagako mu ayati nga bbiri Allah ayina ebigambo bye yaleeta ebiraga abantu bano nti balina balina obubonero obulaga nti bakkiriza. Togenda genda mu katalo ogambe nti omukkiriza yasimukkiriza yomukkiriza yasimukkiriza edda. Bino ebintu birimu okwekusika mu mutima gw'omuntu. Ebintu by'okola bitunuulire. Nabbi agambye nti man kana yuminu billah oyina yakkiriza Allah wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero faliyakule khaira abeere mugezi ayogere ebigambo nga birungi. Yenna yakkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero yogere ebigambo nga birungi nga tebiriimu bukunsa nga tebiriimu bulimba tebiriimu kutemerera tebiriimu kukakanya tebiriimu kulimba tebiriimu. Faliyakule khaira ayogere ebigambo nga birungi. Ebigambo birungi byagamba mbigambo ebyo tategeeza nti ogende ng'oyogera sumbusa, chipusi, KFC, chikeni oba okitegeera bulungi. Wabula ebigambo ebirungi byategeeza mu kigambo ekyo yogera ebigambo nga bikyogera oyogera mazima kigambo kirungi. Totemerera kigambo kirungi. Towemula kigambo kirungi. Kale tomokola bigambo kigambo birungi. Yogera ebigambo nga bigatta ku society gy'olimu. Yogera ebigambo bwe mba mukunganye mu famire ng'ebigambo byoyogera mwana wattu ng'omanyikiddwako okubeera omwogezi w'amazima. Faliyakule khaira ayogere ebigambo nga birungi bw'aba tabiina auli yasmut asirise teyejjusa. Abaddu mwe muli nga muli ku bijja bye mwasigalako mwalemererwa embeera y'ensi n'ogamba kaŋŋende ku kijja nkume ekijja n'ositula famire yo naawe n'osituka n'odda mu kyalo
era oli kukijja, naye okozesezza bubi omudaala gwo ogw'olulimi, okozesezza bubi omudaala gwo ogw'olulimi okubeera nga gw'ofuuse ensonga okwawula mu famire yammwe. Anti buli ajja mu kyalo n'ajja kukijja asiŋŋaanayo ggwe, bwe bakubuuzaamu kimu bibiri, naddala mukazi wo si wa famire eyo, naye ayogera nnyo, alimba atemerera, famire n'esasika olw'okuba nti walemererwa ekibuga n'ogenda mu kyalo aye temukumye lulimi lwammwe. Faliyakule khaira, yogera ebigambo nga birungi. Ku bigambo ebirungi yogera. Allah yagamba nti ya ayuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, taqullaha, mutye Katonda, waqulu qawlan sadida, bwe mba mwogera ebigambo byammwe mwogere ebigambo nga birungi, ebigambo ebijjuddemu amazima, ebigambo ebijjudde obwesimbu. Ojja kubonaabona n'ensi eno ebbanga n'omala ng'olina ebigambo, olina ennimi bbiri mu kamwa ko, waqulu qawlan sadida. Allah mulungi, yateekawo ekitereke, yateekawo ekkula ery'empeera ennene, n'agamba yenna anayogera ebigambo nga byamazima, anayogera ebigambo nga birungi, yagamba yusrih lakum amalakum, Allah agenda balongoosereza emirimu gyammwe. N'agamba nti wayaghfirakum dhunubakum, Allah agenda basonyiwa ebyonono byammwe. Allahu akbar. Waman yuti'illah wa rasula, yenna anaagondya Allah n'omubaka we, faqad faza fawzan azima, agenda kuba yeesiimye olw'esiima olutayinayina, olw'esiima olwa waggulu. N'amugondera atya ng'omubaka we yagamba sallallahu alayhi wa sallama, n'agamba nti abange inna sidiqa, abange okwogera amazima, yahadi ila albirri, bugenda amazima ago gagenda kutapinga, gagenda kutwala mu bulungamu. N'agamba nti wa inna albirra yahadi ila aljanna, n'agamba ate obulungamu obwo obuntu bulamu bugenda kulungamya, bugenda kutapinga ku jjana. Nabbi n'anokolayo omusajja w'omukyala, n'agamba nti wa inna rajula, abange mazima omusajja oba omukyala, mazima omusajja oba omukyala, la yasdiqu, asobola okubeera ng'anyweredde ku mazima n'ayogera amazima, hatta okutuusa yaktabu inda Allahi siddiqa, okutuusa wawandiikibwa mu maaso ga Allah ne bamuwandiika nti omusajja oyo omukyala oyo siddiqa, kyala oyo mwogezi w'amazima, omusajja oyo mwogezi w'amazima. Kiba kitegeeza nti amazima ago gakuwaliriza okubeera nga weesigamira Katonda, wamutegeera ky'otemerera, ky'olimba. Kyovola tuyina endowooza ti bw'osiŋŋaana omuntu ng'omulaba tali ku ddiini gy'osoma, tali ku imaani gy'oyina, oteekeddwa omulyaza amaanya lwakuba olaba nga yakwata ekkubo ggwe ly'otakutte. Bannange, teri muntu Allah mu bintu byateeka mu nsi muno ng'ataddemu omuntu, yateekamu omuntu n'amuwa ekitiibwa, n'amudifendinga obutamulyaza amaanya. Oli kabeerera ggwe omulaba nti afaanana bw'atyo, alinga bw'ali, bwegenda olyaza amanye ebintu bye, awanike emikono agambe nti Katonda wange, omusajja oyo andyaza amaanyiza, omukyala oyo antemeredde, omukyala oyo andyaza amaanyiza, omwami oyo andyaza amaanyiza, ampayiriza. Wallahi ogenda birabira mu buwangaazi bwo, obirabire ne mu baana bo. Bwakkiriza Katonda, binagamba nti abange wa iyyaka alkadhib, abange mbeekesa obulimba, n'agamba nti wa inna alkadhib, ekiyitibwa obulimba yahadi ila alfujur, bugenda kutwala, bugenda kutwaliriza, bugenda kugoma, ogenda banaabeerya ti bakuyita anoavuga ekinaala, ogenda kugobera mu muliro. N'agamba nti wa inna alkadhiba yahadi ila alfujur,
obulimba bugenda kutwala mbononefu nagamba twa innal fujura yahdi ila nnar atobonefu bugenda kutwala muliro nagamba twa inna rajula mazimo musajjo bo mchala la yakzib asobola okulimba hatta yuktaba inda Allah kadhab nariko kuandikwa maso gala ntio msajoyo omuchaloyo mulimba chafdaga matiman kana yuminu billa oye ni akizala subhanahu wa ta'ala wali yao mila akhir nuna kule nkomero faliyakule khaira yogere ibigambo nga bitono yogere ibigambo nga bilunji bubato bina awli yasmut wallahi sirika toyogera kuchota inako kumanya Allah mitubia tuweke saa ere bigendo tuwa akobu julizi Allah agama tuwala takfu malaisa lakabihi ilmon amangi tewe tantalanga okuo gere chigambo chuna chota inako kumanya na agama tuwachi inna samwa mazima inna samwa mazima matuga mwe walbaswara na masoga mwe walfuada no moyogo echo eche chibi echigama mutemerera kullu ulaika kana masura onakorencha byonna bigenda kuwa ko bujulizi tebikolagana na mulimba alloyo yalimba allo yakola bwati ebigambo byo tubitegedde bila tubitegedde walhamdulillah falyakul khaira au liyasmu toina cha kogera sirika yogera chogera ngo china ko kumanya adesibuli chola byenti ogenda chogera walo cho sirika no chiraba no sirika olwo bulungi wa society mu wangalira olwo bulungi wa family ya mwe olwo bulungi wa makago sibuli chola byenti oteke do chogera nabi sallallahu alaihi wasallama cha kulabirako yawangala ne baswahaba n'abantu byawangala nabo ninga mulimu abannanfuzi era yali nabbi wa Allah nga abamanyi Allah nga yabamulagadda nga abamanyi n'ekyewunyisa basemberanga waali nabbi n'atamwatuukiriza mu bantu n'agamba nti ogwe mulaba mwegendereze munnanfuzi leero mubeera baada jjuma ne mwekunga noyimirira muzikiti nokasukirira musajja mukulu nokasukirira musiramu munno nogaba nange ekiremesezza wano omusajja oyo alemesezza wano ekulaakulana omusajja oyo munnanfuusi baŋŋamba kolo kyamaani omu yayimirizaako sebo imamu nga talina nakwekeka kwonna n'agamba oyo muyimiriza kuba imamu naye bwe yali ng'awa ensonga ze ziyinza okwewuunyisa abange tuyige si buli ky'olaba kyonna newankubadde nga kituufu ng'okirowolereza nti ogenda kukitwala ggwe nga bw'oyagala wallahi imaamu akoze eki imaamu alina baaleese okuzimba omuzikiti tebayitidde wakati tebayitidde mu lukiiko lwa chairman kitegeeza imaamu yabajjeeko ssente kati kamulabise baba yazibajjeko mugobe mbalage mutalina buyinza eddiini eyo gye mukola we mutyo n'ensirimini ze mwambala ezo ani yajja nayo ani yajja nayo toyina kya si buli kyolaba nti ogenda kyogera nabbi yasirika paka ng'anaatera okufa tiyadda mu basiraamu n'abagamba nti mujje yayitayo Huzaifa yekka namugamba Hudhaifa kino nkulekeranga kiraamu ate nkulekeranga kyama ate okikuume Huzaifa okikuume Huzaifa okikuume Huzaifa okikuume namugamba fulaani oyo n'oyo gw'olengera n'oyo gw'olaba n'oyo gw'olaba abo bannanfuusi naye nkulaamira toboogeranga olw'obulungi bwa umma toboogeranga olw'obulungi bwa umma ire yasirika tiyaboogera ate ng' omubaka yabamulaga n'atabalaga bantu neera osiŋŋana oli ng'ayimiridde mu soffa bagenda kusalira maiti jeneza omushiriku aveemu amayinga gatakwallamu n'aveemu
wakasa wacho ogere bitasoboka gwakasa ati asobola okuvamu bwabeeranga mwali bikwatagane wano ono omufuafudde bweleka ayimire muswalaye nga wasazeewo kubanga mwebali abalaba imamu abalaba bilali abalaba chiamani ba mizikiti bwe batyo basalawo tebajja kuvamba jja kubeeramu wacho tunkanabo kweswaza kati abamanyiko agaba obulagala bw'emikisa sebo nogundi buli alemedde mbaya sigadde mutaka sebo bamwene alemeddemu temweswaza temweswaza nabyo badaga nti kubanga tunagoba mushiriku tunagoba mushiriku muswala ya mufu soho gobe mu munafusi ono gero kwetolola nga naye mwenyini otekeddwa kusaalira naye mbaka ya wikiriranga yabika tunoliranga si buli kyolaba nti ogenda kyogera era kyovaolaba nti gwe omukyala ali maka si buli kyofunye kikunakuwaziza oba omusajja kyogenda kitwalira maamawo nazaalawo genda kitwalira maamawo akuzaala nedda ebintu ebimu mu nsi tubiraba ne tubiraba ebitambula naye n'osirikako n'okendeeza ku mugambo oyo kyaggamba muno gundi eyaŋŋamba totya kale olw'obudde nga bwe buntwalaganya kangende kale ku kyokubiri omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti falyakule khaira au liyasmut n'agamba nti waman kana yuminu billah oyo neyakkiriza allah subhanahu wataala waliyaumil akhir n'olunaku lw'enkomerero falyakuli mujaalaho falyakuli mujaalaho ayise bulungi omulirwano otulaga nti enkomerero giriko otulaga nti eddiini ekulumanga ejjute era olaga nti katonda wo wamukkiriza era omwagala bino bijja otomatiki si byakwesookayo wallahi nga walai moloka gyovuga nga otomatiki yeeteekamu yokka jjiya bijja otomatiki yenna yakkiriza katonda kijja kyokka n'olaba nga ayisa bulungi omulirwano falyakuli mudhaifa falyakuli mujaalahu ayise bulungi omulirwano eibawo muyise bulungi diini eyani yagikuyigiriza tigwe ssebo nnyabo bw'ofuluma mu nnyumba banneiba tobabuuza ate nga w'ofuna omutawaana neiba yasooka okusookawo bannanga ono yaggaddewo neetaggulawo oba yafuniddemu obuzibu mu nnyumba abanneiba nina mukwano gwange ate nga muganda wange bamuyita Shafiik Kabiito yafiira mu nnyumba nnene nga naye ng'alimu yekka naye bwe yafiira mu kisenge eyasooka okudduukirira okutegeera nti Allah yamuggye mu bulamu obw'ensi yali neiba ogamba nti wakkiriza katonda era eddiini ekutta naye nga tuyagala mulirwanaawo mu bintu allah byatukubiriza okubeera nga tuyako nnyo essiira yagamba mu qur'aani y'ekitiibwa allah yagamba tabaraka wa taala n'atugamba nti nno walijaali dhirikuruba biraga nti wakkiriza katonda kuba yatagagamba nti waabudullaha weesinze allah wala tushiriku bihi shay'an wabiriwalidaini ihsaana wabidhiri kuruba waliyataama wali masaakin n'agamba nti walijaali dhil kuruba oyise bulungi walijaali dhil kuruba oyise bulungi neibawo mulirwanaawo naye nga mulirwanaawo oyo mwana wattu dhil kuruba nga wakikaakyo wafamireyo ayinza okubeera nga neibawo ate nga wafamireyo walijaali ljunbi asobole okubeera neibawo ng'akuliraanye
na yenga toina wo muyita temugatta gwanga oli musoga ye munyoli oba mugwe oba muganda oli musilamu ye mulokole oba mukatoliki okola mu tauni ya kola muskolo mu bikajjo atema bikajjo temuina kibagatta ero kinonya tokiraba kibagatta nenga atene ibao oli muddugavu ye mweru abanao basumira walala naye basumira walala ne atene ibao Allah gami na ye muyise bulungi muyise bulungi togama ati bya munno mukabi tyampisa bulungi naye nja muyisa bulungi mpankuwe ojja oyinza okwesingana nga ate ya kuyisa bubi niyo mbaka Allah agambye gwe muyise bulungi dwaki omuyisa bulungi kubanga Allah yalagidde simanyi lwaki amateeka g'abakulembeze baffe gajja ne gafuuka sireti nga gabbeeyi nnyo okusinga aga Allah baleese etteeka ly'amanda ne buli omu alabe nga akyaddeko ebirowoozo bannanga amanda buli omu n'ayomba bannanga amanda bayogedde amanda paka mu palamenti twebaza sipiika owa palamenti y'omukuzi guno ekisanja kino ow'ekitiibwa both yagambye nti eretteeka baabaalireese bamala odyetegereza ekitegeeza nti mugende mu maaso n'okufumbisa amanda gammwe bigambo si byange bya mawulire bajja bibategeeza otegeera ani alagidde Allah oyo nannyini kulagira ye nannyini kutonda bantu bonna yagambye gisa bulungi omulirwano era empeera ezirimu oyo neiba si yagenda ozikuwa wallahi si yagenda ozikuwa empeera eziri mu ekyo Allah obulumi bw'oyita mu ekyo abumanyi amanyi nti gwagamba okumuyisa obulungi si mwangu obulumi Allah abumanyi bw'ogenda okuyitamu naye agambye neiba muyise bulungi oyina neibawo ayina embizzi zikutudde ziridde amalagalago ziridde emmere yo ziridde amalagalago okomyewo zikutte ogenze ku poliisi bazze bazikutte akwadde emitwalo 5 akwadde emitwalo 2 ag'emmereyo wayise ebbanga lya myezi naawe embuzi zo ziri zibadde embizzi embuzi zo ne zirya ebintu bye naye n'azikwata n'azitwala ku poliisi oba waziwa butwa naye n'azikwata n'aziwa obutwa mugenda kulepuka paka ddi mugenda kulepuka paka ddi okuyisa obulungi omulirwano tokikola nti lwakuba nti mulungi nnyo wabula ani alagidde Katonda yalagidde era ssebo naawe nnyaba mpuliriza bawo wabeera nga alagidde olaga nti ofaayo nnyo kubanga omwagalako akasente ak'enviiri Allah ffedde tumwagalako jjana Katonda tumwagalako jjana ejjana abagenda ejiyingira bateekwa okubeera nga balina okutya Katonda yagamba nti wala aqibatu lilmuttaqin enkomera ennungi egenda kwakwa batya Katonda Allah walagira nti isa bulungi omulirwano toteekamu magezi go waswahibi bilijunbi waliwo neibawo akuliraanye waswahibi bilijunbi akuliraanye wootudde mu takisi wootudde wonna naye nga neibawo oli naye mu kisenge oli naye mu buliri oyo mukyala gw'oli naye mu buliri neibawo oyo bbaawo gw'oli naye mu buliri neibawo muyise bulungi muyise bulungi naye oli kunywa sigala oli ku buliri tigw'oyina ennyota ya sigala
geno nkoleze sigala ekisenge kyona no kijuza sigala oboisi zao bimulirwa nao gwenawo mchala nofuwe mindi no singana abaddu ngo nanywa sigala ono anywa aina mukagwa mindi byo na wallahi bimane biza baka fire nga biwunyi walwo muddu mchala we yali afu yasinga mchala we nga afuwe mindi yasoka na afuna athari nga lawa alaba awulira omuko oguva mukazi we ekironga yebase tagutegeera guli guli kagwa taba nachi followinga nga gwa taba bwachi followinga nakomawo olunaku munaku nakomawo emisana manya bakazi balina nnyo chance nene mu kiseera kye saawa taano awo saawa nnya saawa mukaaga awo baba bokka waka kyagala kyakolera mu nnyumba abaana bagenze kusomera omusajja agenze kupakasa agenze kukola yali muvuzi wa taxi agenze kukola agenze mbaali Kampala naddala bano abalina obusaakaati b'ebisaakaati b'eggali obwo ne bakola kyonna kye baagala omusajja yakomawo zaali saawa nnya agenda okudda omukyala ali ku mindi akonkona bw'ati mukyala adduka akweka emindi wansi w'ekitaana ng'omukka guwunya mu kisenge gw'omukka muyitirivu mwana wattu guwunya mu kisenge omukka aguwunya muyitirivu n'amuyita badde wati wansi w'ekitaana alaba emindi n'aloka amuteekamu empi teke papapapa omanya avubuka naye waliwo ensinza okwagala omukyala yaleka n'akaabamu mwami n'agenda n'akomawo ekiro mukyala n'amugamba tata Bashiri nsaba kunsonyiwa saakugamba ngenda nayo okufuwa emindi eyo naye nange sigifuwa lwakwagala wabula ekiginfuuya mama wange yanfunira eddagala obwavu butulumidde emyaka etaano tolina mulimu naye bukyaliko gifuwa kati watandika okukola era embeera egenda ekyuka naye kakiri gy'oli oba ngende mu maaso nga nfuwa oba njeke tudde mu mbeera gye twalimu ey'obwavu ey'okunoonya ekyokulya nga tekirabika mwagala nnyo okumanya kati muwuliza kati aha yazzaako kigenda kibagamba njekadde bategeeza mu kyo kijagado bategeeza mu kyo baganda nga bampuliriza omuntu yenna yakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero yisa bulungi mulirwanawo olina okusoomoozebwa nga neibawo gwoli naye mu kitanda mukazi wo neibawo bawo neibawo naye omusuza otya bw'omukuba enkokola bwe muyombagana bw'omujjukiza kino bw'omuleetera kino n'olowooza nti bwe buwanguzi bwo 88.6 busogaroye programu tawa tukomekereze ku ekyo ndowooza naye nga tugamba nti omuntu enakkiriza katonda n'olunaku lw'enkomerero atwale omutawaana ayise bulungi ayise bulungi neibawe kale 88 ye rediyo gye tuliko programu tawa ey'okumbiryesu gya bakeri ajjo nabakereesiza eddakiika zadde nnyingi nero kambateke mbudde wa mmudu za mwe mbatwale masimu ga mwe programu ne wajja programu dawa eyo kumpi ne wala siberanze ka mtamba ne waganda banga ba buriboni awo tambula bulembwe tutamba na buriboni awo tutsako programu eno programu dawa baganda ba farmers tagwe mini company limited awo bera bangano be batusako programu eno bateka mwe simbi okulaba nga programu eno tambula tebayina ki bayina ngano engano yabwe mwana wattu bajja kubeera nga bakusesetula okubeera ng'ova mu bwavu naawe osobole okubeera mu bantu aboogerekako bagambe nti genda ewagundi amala ekizibu ekyo kwata eŋŋano eyo gikwate ejja kubeerako era kyoyagala gwe wenna atandika okwagala okweyimirizaawo oyagala kwejja mu mbeera z'olimu waliwo ekiganyo okutambula kwata eŋŋano ya buribon ogikozese tandika mpolampola n'omudala gwa capati bagiina ng'etambulira mu katoni
bajina nge yekola amanda zisumbusa dadizi donanti yabajina yabanengano yakutia bajina ekuyamba okola emigati emirungi era ne bajipakira mukutia kira 5 berango bekwatako ababuriboni bali ruddawa bali yao Kayunga Road opposite Paramuka yojja kulala ekipande kinene kiko buribon mwakatono awo nga wakava mukona wetegeze ekipande ekyo gwa batakirabye akiseko paka naminya kuba kusimu zino wamanga ku 0755 53 9 7 6 ku 0788 03 93 3 bajjo kuweereza nawe osobola okubeera obulungi baliwo ku lulwo nawe oliwo ku lwabwe kuba ensigo bagijja wala bakuteeketeekera eŋŋaano nawe osobola okubeera obulungi baburiboni weebali bulungi nyabeyiganga masikidi yammwe enetera okubeera ng'eggibwako engalo nammwe mubeere muyogeyoge mwana nzaala yeyiganga abakoledde ekintu ekyene bwe kityo abaleetedde eŋŋaano ya buriboni bwetubesiŋŋaanibwa abange agamba nti ajja omukakira ebali kubeerayo omukwano agamba nti ajja Hussein Kagande agamba nti ajja Madasekito agamba nti ajja Miyangu agamba nti ajja Juma mwe bali kubeerayo kale mwe banyo mubadde mwetwagala mwe bali tuuliza agamba nti Apollo Nagalama agamba nti Muzaye Siraji Yasanala agamba nti Amasuma ya Kaliro agamba nti Amira Kali agamba nti Amira Kamuli mwe bali kubeerayo agamba nti Muzaye Kimera mwe bali kubeera mwena tubagala mwe bali ddyo mwe bali ddala mwe batuuliriza mwena abatuuliza abanyi tubagala nnyo mwe bali twagala agamba nti Asala Masese mwe bali kubeerayo mudamu mulala bw'otyo nawe Muzaye Nkendembe bw'otyo mwe bali kutwagala mwe bali nnyo mwe bali ddala agamba nti Asati Munomani Womala agamba nti Asika Shafidisa Songolo Dalasa angina kumeweza habili mlumo mwezi kwa kumi na gumu Dalasa abajise gagade Nenu gati mgene musome au kumuvule kule senti Watale sawa sumesa Abenja ulo mgene musome mudalaseyo Njababu lepsinga kudalaseyo Namu mumbuli ya mwaga uchusa mudalaseyo Kali kuzilo musambu zizo Zilo musambu nyamu kaga atano Chana musatu wa satu musatu Kuzilo musambu kaga munana Nkaga chinana nkaga mutano Bwe batunanga wena singa na babikola nga basome bwe bati basome simu za radio abantu soka ibantu chikirira nge simu za radio basoma speed oluwa gama neseka na awo limba esimu osoma speed esimu za radio tebachisoma nga asome simu jogendo okwogereza kwa mchala mbuziro musanvu nya mkaga ojimaze neda sebo ino wachisoma speed kubana wabira ko obongo wabira speed nyo abatu uliriza na abo ugwerira ko Bona obongo ubeera sharp nyo kale itiro ko gwa bitegedde tubirega tamba nawe mu mbeera ya kwekwanya kwanya kale ali kumbo gamba nti nalo walo genda waitia ku simu yange walo mkuru ali kumpeo duacho gira nga bakutte gamba nti nalo eche chigani Chechi ganye simwe yokogera ninda kwa malo kulaba katono wano Go chankala nyagwe Wa alaikum salam wa rahmatullah Abdurrahman gaga wa manda Era ntegedde Kali banaye Katono nyo kanterezemu wano katono Kanterezemu katono Kanterezemu katono dala olo chendio kulaba wano Echinzo kuleta mu ensasa Echiresemu ensasa Katono nyo

Nkale, olina kolwa lero, mba uliaga magari kongero kubangatega tamulagana, ni kuendo kongero kutegezo mwuri zumulu njwa china na muna nakato nezo mukaga, Busoga Royal Radio. Nti ayiwangali ya Irani, ayiwangali ya Irani, kuncho kuna kola rivavayo liasubiza, ngabu eritaja kuikiriza, Musa Amerika kongera kwe inaina weiwe, bategeziza. Nti balija kuongera okulwana oba kukutuka kubigena na mikono nebi udu udu birwane beida chikola wabula ebibeba saba buliruchi Amerika yongera obitamunkola tibavanga kukumula mwa na lwalero kubimuba kuba Amerika ino kubanga ateva mu Strait of Hormuz Amerika ekoba nti balina okuba ni full control ku Strait of Hormuz bona bakobye nti lwe kunaba kuogereza ganyanga kwa mirembe Nige muna yeta enchi iku edibu nebyalo. Nige muna yeta enchi ikemitu walemeka. Nga muzira kuikiriza Amerika. Amerika ngeka alikutayo kuikiriza kwa yone koba antibulichimu. Irani che saba. Nga tulimundo gereza gane tuikirizu chitamunkola. Ngechi kule mbele mbiyo. Biri ebintu ngabi bili kubisatwe kisoka. Na Irani okuwe obufuna nizibwa nokuwe chitiriza kweye chitikiriza. Ntie sobo lukuba. Nobu funani ziwa kustraight yovu omuzi wakobe tutubie taga. Echo kubiri, kubanti Amerika buli walo woza. Kutuluguni ya nsi inga munuani gwa Irani. Nadali nsadi mchondeche wabu galabu alino kubangate avayo. Ate ngatako makuvayo yenka alino kubaku ni munuani wa Israeli. Omukula manikibu wakungana Netanyahu yena asobole kubangata asegula. Bigambo bya basadaba sadaba Irani. Bavavai babitegeze iwangali Amerika bayongera no kutegeza babali kwenda okusenda senda iwangali Irani liwanike ote ino kuvayo liongera okukoba anti fe nirutalo lwa Irani na Amerika ne kisera usobole okubanga aterukomao munange nga toyongera yoku basadaba Irani bavire bakoma anti company yo mukula Amerika bakunga Elon Musk owa Starlink bali jaji kuba Mwiwanga liyewe neema wanga gekirikiza muirani Starlink bali jaji kuba kusanza kukuno nekereza nga babita mtongole cheiwe echo kesi wanso weje liyewe ya ala gisi bavire bayongero tegesaba akoba nti bakizuire nti company ya Elon Musk eriko zesebwa ngaino mukubega ebyama bya Iran munsi yayo nensedo dege magana nabona bakuba nti mugunu wanga mwaguti ya misa company ya Elon Musk ya Starlink Nebi mabe byali kuletanga egeife ezira chetu etaga tuli jaji kuba tubisani ego muchonde chebu wala biya wan Butini nkayongera bwa kubanguza ko Uganda gano oluna ko lo igulo parliament ya Uganda ya video ya suspendinga oba yayemereza ekiragiro

0: wandifu kwa mzo guobula be eri obula mubo.
1: Esawa dirimunana edemisana
0: Busoga Royal Radio.

abindi jyo kuba nga nkobera ku olunaku luno olwa leero. Ayi nga nkali kansuke nkulamuseeku n'okwebaza eyeekuumire ku leediyo eno Busogali Radio kyokola kya mutawaana ino okuba nga munange otuwuliriza okuva ebuteera paka yebuzibira. Ali kulamusaaku ninze Johnson Muwanguzi era nga mukaseera kano ndida okusobola okuboneka nti nkukobera ku ebitontono ku ebyo abanaife abajina Male Hospital bebajja mu maiso okuboneka nti bakola. Butiini abajina bano baagandibwa eiganga bwe nkobye SMS okulingiriza eganga Boys Primary School eddwaliro abaakuguka mu nsonga edd'okuyidandaba abaami bonka ate nga bayidandaba ebirwaire ebyekuusa ku nsonga edda reproductive system ey'omwami debajja mu maiso okuboneka nti munange bakolaku era yebajja mu maiso okuboneka nti bakugukamu. Binoni babikukukamu nga babisoma obusawo bw'ekizungu obwa medical kyokka okuyidandaba bakozesa obutonde obwa habo. Edukira nti obutonde bwa habo n'omuli eisubi, amakoola, mulimu emirandira, mulimu emiti n'ebintu ebindi ebisigaire. Butini bakozesa amagezi ge baafuna ag'ekizungu nga basoma obusawo basobola okuboneka nti bayiya n'okulingirira ekirwaire batyo ne bakolesa obulezi bwaife obw'ekinnansi obw'ekirugavu okuboneka nti bayidandaba omuntu. Edukira nti obutonde n'obuwoni obutonde. Obutonde n'obuwoni obutonde. So n'ensonga lwaki balwana ino oba bafaayo ino okusobola okuboneka nti befuba kukuyidandaba nga bakozesa obutonde. Bano bakola okuvuna ku lwebalaza paka olunaku olwebalaza. Amakulu nti bo tubawuumula because baidinga obulwaire bugwawo akaseera kona kona. So osobola okubajjayo olwebalaza olwokubiri olwokusatu olunaku lwona lwona oyidda kuba ng'obaagaana ate nga bayidandaba okuva ku nkyo essaawa ndala ey'enkyo paka yebuzibire eyo ate nga tubaigalawo eddwaliro nga tubamaze kuyidandaba abantu bonna bonna ababanga bali mu layini. Butiini ky'olina okuba ng'okola ng'oli kujjayo n'okuba nga munange owuuna ku buwuune because abantu bangi ataidukira nti eddwaliro lino erya jjina Male Hospital lizira joins okweta branch bali walala awo wonka mu Busoga era nga webasinzira okuboneka nti bayidandaba abasaada bona bona okuva mu gutuntundu guno ogw'ebuvanda obwa Uganda ogwa Eastern Uganda. Butiini woonaku ojayo osobola okuboneka nti munange oyambibwa embeera esobola okuboneka nti ekutambulira obulungi eino. Ekindeeta wana eino oluisi n'okuba nga nkobera ku bintu ki ebyo ebifuula eddwaliro lya jjina Male Hospital eryendawulo ku madwaliro gala agandi agayidandaba nkozesa obutonde n'agagandi agali mu nkola ey'ekizunga gasinzira makuboneka nti gayidandaba. Butiini njasooka mbe nga nkuwaako obubonero obutontono kw'osobola okuba nga munange otegeerera nti iwe omusaada ali awo prostate yo yandiba ng'erina emitawaana abajina gye baggukamu okuboneka nti bayidandaba n'okutereeza. Omusawo atukoba buliido nti singa ng'oba ng'ofikiriza eyina ebiseera eby'obwire osiika emirundi esatu ng'omusaadde okufuka aye ng'embeera eneebairewo olunaku olusooka, olunaku olw'okubiri, sabiiti esooka, sabiiti ey'okubiri, waagema omwezi, waagema emyezi oba wayingira mu myaka akoba nti obulamu bwo buyinza okuba buli mu katyabaga era yakoba nti kandiba akabonero akalaga nti olina ekimbe ekya prostate yo ng'eriku omutawaana yeetaga kuboneka nti eida ndabibwa eterezebwe eire mu ngabo yali ng'okaali kalenzi katokato. Akabonero akandi kwenza okutegeera nti prostate yo eriku emitawaana n'okwidda okuba nga ensonga tuditambula bulungi edeewaka eyo nga munaife yazo bwakobye nti yatambula ng'olugendo oluwanvu ojja okola oti ng'akagenda oyitambula kampi kampi kandiba akabonero akalaga nti prostate yeriku emitawaana ate nga kinaidukirwa nti ensonga edo dandoona ed'okutambuza amaka detolola eno ku nsonga eno eya prostate. So webanga tere mu mbeera ntuufu kiyinza oviiraku omusaadde okuba nga tofuna bulamu bulungi ate kyaviiraku n'embeera ey'amaka okubanga tetambula bulungi. Abaddo buliddo mbakoberaku wano nti tusoma amawulire okuva mu bitundu eby'endawulo aye nga ate abantu olukutusomaku bali kwetuga omusaadda wawulira nti omusaadda yeetuze, omusaadda yeyise omukyala we oba yeyise musaadda mwine ng'ayo ensonga dekuusa ku bwenzi kyokka ojja okola okunoonyereza ng'oluisi omusaadda alikoba nti ekyamukozesa ekintu ekyo okuyita omukazi we okuyita musaadda mwine oba nimwene okwetuga kiviira ng'oluisi ku nsonga deyo waka nga ditambula bulungi akati omuntu wange yafunayo omuntu owundi kuliyo eyo. So bwe timpegana n'abajina.

0: Dayo, dayo, dayo, direkt, direkt.
1: Ako ito yung mabiyamukas.
0: Kulira, kulira. Mbisi yung nyenji kukumire.
1: Bebe.
2: Sibire mbisi yung nyenji kukumire.
0: Dayo remba, shaba nyenji kukumire.
1: Mwami jopoli ulire chintu.
0: Mbisi yung nyenji kukumire.
1: Bebe.
3: Aya, tuende, tuende, tuende, tuende.
1: No musa dana liko mba yemba.
0: Ulira ulira. Ubango sirai kabyo babukondo muri nabo. Kubya yo byori no bonange mzi. Ulira ulira. Ndakujaya na kuwaire ibirike kwiriza. Ndine songa dange wache jire meire ku. Nitakopata mako kuwaire seko ku. Ulitole yo, ulitole buti. Dada.
1: Amaze mwa mama.
0: Dada, dada.
1: Wanji.
0: Ndikwenda bakubira, ndikuteka teka bantu kubakwena nzena ndikuja kwemba. Olwemba lujabayo. Ndikwenda ndikwenda teko olwemba lobeta gumba olwagumba
3: nkanika bugali
0: nkanika bugali nkanika bugali nabakazi nkanika wo ulira ulira wo ulira ulira nze gumba nkanika bugali nabakazi nkanika o mama
1: kanika bugali nabakazi akanika
0: ulira mama
1: akanika bugali nabakazi akanika oya shabani
0: nkanika baga tayo lemba tayo paipo kakasi
3: bana ukola na abantu oti mundekeze namba za chakola
0: ngai 10 ngai 10 ngai 10
3: ngai 10 tukadi ngali kubona bona nimwe
0: tayo lemba tayo lemba. Olonja kusampolinga mukudachi kabo ibiri donka. Bali kwira mudachi kabo ibiri gonga tusembule balasi. Oh ulira ulira. Oh ulira.
1: Mama.
0: Oh ulira.
1: Yaye.
0: Ye ulira mama. Ngumba
1: kanika bagali na bakazi
0: kanika.
3: Bana muni mugo muri ku
1: kanika bagali na bakaza kanika.
0: Gumba nkanika bugali na bakazi nkanika ulira mama devene
3: ulira otiyo kubanga
1: tuwe mwami gavwe bupade otukulamu isa kwa u mwami devene gavwe bupade ngu
0: ulira ulira

0: Chabani, tola ake mbaku. Mbaku wana message ever order you something. Comics Robert nsumo bimanga liku sima. E, okwe mba. Ati baba iva nimbe nimba ngani ingatidi ingatundia kuwechuli.
1: Njibu wana kumemali.
0: Ah, kaji baba kongere ya time uu hundi.
1: Gwe ndi dasa wala kukwebe vyo.
0: Baba kongere
1: ya time uu. Yari buwembi.
0: Ah.
1: Kwa di mna ye mba
0: wembo chini. Na angafu na ya time wangu miitano. Kwa okwe mba buwembi. Pana nzi. Abali kusindikira mwensindikira kumeseji. Okobo otininza kusindikire. Namba yangu bana.
1: Ai namba bali kusalanga usale. Namba rine ya mage. Jibeta sinika
0: kwa. Sinika wa ere. Chinana namna jenzo manu kumpeo. Pana wakusinika
1: wa. Kwa di bali sinika ya time edi. Bali kuta kwa kwa hundi. Oh, bazi kamerele.
2: Akinonyi baba mwambio sasula. Kati kutuka. Katwi namire. Wetu komye. Naba kugukungwe. Abatali bapangirire pangirire.
1: Olusoga. Ndiko. Oluso gandiko guno mude nene na kwedo mwezi nga ikumi ona kuri jakuba lwa kubiri omwezi gwe ikumi no mulala ente kateke weize ojakuba ngo tubonao eruka ekiyunga wali kukibati ateka ali kulanga kundi ekiri kuida tchibanga ku muluka
2: bakobero tine byo kulya biliwo
1: ente kateke ri kuideruka tekolashi imwe mufunio mukisa eisa uli mwe mujakufuna ngo mwaka guli kuwaku muli kuri funa mugwe 10 na mulala tubatole kuenga lumulinde mwaka gwida
2: iliyo mchalayo cha huduma ku mulyango yakobya ati njya kuna no mubisi
0: yabandu mayali ele mwaka ili ekyenda ulo dumensa ensa ensa peka tukwira wiki yene no obeyo ere muntandikwa okumaliriza nga boyi ama kusaba mateka kuba twasabe batwikiriza yo kuandikira bekigema ku okuba nti ah twidi endo chabazinga tusindi kana ndi ready ya chabazinga
1: tukolele ku emirimo gi musaza lili atabingu eno
0: shabani dumali rukensa enzo erabiti nze kali tujjo ku tukwenda tutambule ne emoro kajeti jo tamana nayo njaba ku batasigiri gas ko batulobera okufumbiza amanda
1: enabe Mukobere muzeye poti avako ba message akati ah mugala wange dumagwali kuletanga afumbi tunumya byaluka muzeye poti ali serious
2: opoloti kulamisa
1: muzeye wame kube chikopo
2: ismaili
1: kubira bana chikopo ah nevi nenda muzeye ali serious ati ndi mutindo kutambula
2: muzeye abala
1: ai ngari jali serious chedi kwenda era atole isimu akubira mwami serious je ewali gomere
2: kuba mpaka muzeye
1: amusabe
2: muzeye poloti
1: ndi ndi meyalulyo
2: yabala Yakati yenge myabano mba amazi
1: ayo lifuli bangu nzate ko kubaisimu yagali na musa yagali siraji wabaikiriza njja kuba ko dikye nkola
2: nkobero bonero obwo yonze mongere
0: kitegeza bano babanga na bakubira mwa siraji
1: eh siraji amadaka gayanta ko tigakuno eh kudiruki
2: tukobero bulombolo
1: kale mukagwo mulunji oli kuchinana na munana katoneze mukaga buso ga royal radio ndi kumwoyo abantu wali kutululiza ngamusinza bintu ndwebyenda kulo Radio joli kuwana ngewe tamu eyo. Buli etali kusakala. Jetu funo kuve Kenya. Awatu funo kuve Masindi. Awatu funo kuve Kotido.
2: Ekabalo. Ekabalole.
1: Sironko.
2: Luwero.
1: Mkube gandekila.
2: Mbale. Eri mbale yeri yo mwami. No. Tololo.
1: Serere.
2: Mwami Hussein. Alie tolola otava ku radio yenu.
1: Mutale jibwana. Salongo ko Mexika kensa. Mukukole minimo jona jona.
2: Enso mbavyo.
1: Na ireji reji ndio jikole ino. Ae kabili jino jono liwa ilala. Bwe bali ukole umulimo. Ekintu ni kwa wama simu tugafuna. Munte katekeno mutiwe muli kukola. Mwami Dagomba. Nze Tony Gira. Nze mbani na kati Dagomba. Hati nze katina kolachi. Mwe nene we di duwe de wadi gombera.
2: Yadi
1: gombera gombera anga. Mwami zungu. Oli musamesa wa oli musami wa isimero chi?
3: Udiyo PSS.
1: Osama simi ya kumeka.
2: Yes.
1: Ya kutano. Okola combination chi? Okola combination chi?
3: Leg.
1: Sogalu no. Kapi ridu tuicha wachi. Ibu yende.
2: Wama musoga kai
1: wajawa. Wajoku ridu tuicha. Atengo libu yende.
2: Wamulikole
1: kintu ekitu choli kulwana ate oja kuchiliamu okoze bulunji wakafuna bune obusatu te wabi amina
3: nziza
1: aibo bakuwa ile obuwe mukusoka aira bugo kuba ni waidie mwami living sembero muzindalo osagati lozo maze
3: chamodo chiyako life
1: yabegereze mize wali kukufoino eyo mwako gwa wangula chikunte